Serigne Touba neena sa sunu tudde nit ci sa kanam na nga wax lu baax te rafet li nga xam ci mom te bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib

0: Tubamondu bi duna wërngal kep
1: ba jaxat ne ndaxam gaay ko xamne bamme la koy xalo mujjé sen stagar doyna ko ku don dundé am ñax di teddit korang mu doy sekk li yalla yit xamna ko ñi am jooni tay ak ñi am tankayam ku ne ngi tawat te wutu doliko ta fo seru bur ak yefam ak ñoñam ma ngay aaju leuf aaju ken ñakuko ta fo fekk kuy wax ni man santna da dess gor da ñakul lu ngi nemiko ta fo fekk it ab tawat kat du nit ta dus gor lulul sante yow moytuko muñ ak tante gan lepp lo man di def na ngay sante kay muñ tawat nak bako na ngay sante xewal di muñ jep lor ngirum gaay yalla ngi ni soboko amana nga jiss gaay ñuy re ka beg di soxale ay lor yudul teggiko dañuy dox dina boko nabi tawat ta ko gis ci ñoom stagar doyna ko ludul doy du doy nak ta luy doy di doy murid mbub dal ak tubay doy xari deug yow bu defuk tedd kat ndagam bëgg nga def nituk tedd nga ndagam bëgg nga tedd bul tedd yow te woppo bu wër ndax te koy faaxu nga bayil faw bidanti tay yow ñël kudul yow ñël kat du jot sant ga na ngay yow yow jëk waxtu fajar di fagu ngeerëm nak ba jot noddu ga ta bo de nelaw nak bo waxtu fajar nga jog yew dem julli bidanti nga nelaw lek wax neewalal yati ta bo neewale yati kette nga nelaw tuti wax tuti mos tuti ni la dag yep da def ba far ndom defal ni ma wax ba nga jebal samir ka def ni ma wax kon batay wacc ga.

Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemeku ji jëf yi mom lay jëk nemeku suñ ko nemeku mu jup luñ nemeku ti mu jup suñ ko nemeku jubut luñ nemeku ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ne ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ku ñuy wax Muhammadul Lamin ko Muhammadul Lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci Touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ Muhammadul Lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp len yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lum la fekk bal lu ko gëna far dik na la ilaha illallah fo jëm fu dul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ca lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nu ko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa bay jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni zanni ñepp ne tek mune sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'rufi ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant na sant len yalla ay yoon dal ne lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jaam warna bala sante boromam xam lu tax mu war ko sante xam ngeen lu tax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog
té li ñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rassalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té doom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi man na ma feñi ci réew makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdullilah rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labayka rabbi mu ne ma na nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw nattu bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu len ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi sunu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ko sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd ne ko lu mata def lu mata def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy pox du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep shaytané la mu ne ko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam mu ne ko man kay xawma dar rambake serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france jëm ci rew mi lu ne dana ko yor dana yap ay waliyu ak say say ak yefer ak um ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako baye andi ko dakaru am ku yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet daldi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg na ko yef lool waye aji xam ni wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ko koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ko nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ko dis lool waye aji xam ni dis la gëna bañ
serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa innama likulli amri ma nawa wa innama likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da la ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dalen def deun ab dir ne basiru munako mbacke loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sokk ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi don laaj juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla len yalla geureum yalla geureum sun borom nak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko don laaje muneko ahakay muneko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jege na ndox dal nam xel waye mune fu ci naan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu xaar ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojé mala tangal lon fatte ko suukar bam koy yewi bamuy dem muneko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def muneko yar bi sotina allu way sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko muneko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale andak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni tak ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabé diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu digelon nako muy baña nan doxum kessé ak lum ko mëna bolel
waxi serign bi ci ñak solo ak aduna wala taqurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñu jamono nak serign touba qadallahu allahumma ikhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu day yonne ñetti temer ci serign bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serign bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tambal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bammel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko lan demalé da nga fa dugg jeffinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu lisalama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijane wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mo melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné gu massa andi ci serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun waccayu serigne bi ya bani adama qussu sinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu daana sol dara lele tek ci ay khaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu nena mi nga xamé né kenn xamiwuma ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yowmal qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi né koku kan la dana ko man la muhammad mutijju mu dugg mu tej nestut ma aksi feug mu né ko kan la mané ko man la muhammad mutijju ma dugg mu tej nono nga xamne kayor aljana munuma xamme ak yenen te bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mana xamme ak mom ci dara serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu nena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wekko ci buntu aras ne kuma liggeyal li dina la ko añale bima liggeyale yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci djublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ellege sa borom daldi may delo ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may legiyel yonent bi sallallahu ta'ala

lu am ne ca Touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ Mohamedou Lamine mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu neete dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong ko taxajuk bu jëk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dikna la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak téré yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënu ñu ko tijji neena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko lajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lan man mu dem del ci neen sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga lajal nuko mu dem del ci neen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci al-fawzul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojé xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñatt yoyu way ñak ñatt yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mune xam ngeen luma len di doyé ñu ne ko dedet mune bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jaam bi suñu borom bind baaxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci biir baaxam ga ba ag ci lo xamne da la ko digël wala mu téralé ko nga ne nako woyefal ndax baaxu diw mi ma andal fa baaxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé muné alaykum ahla husni dhann ñepp né tek muné sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari daal di koy baamu ñett yoon né len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu né ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'rufi ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip muné dañu jup mas'ala ma té yegguñu ca sunu borom dané digal na len diglen téralen tekkulen baamuko dadi ne sant len yalla ay yoon dadi ne lu waral ngeen koy sant ñu ne cial mu ne jaam warna bala sant boromam xam lu tax mu war ko sant xam ngeen lu tax ma sant lu len yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da guddul lol ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dok te li ñuy wut lepp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal len ko ba da ngeen di aksi wat te dom bi kum xeyñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana daal dina ni ma leen koy mana misale man mi ma nama feñi ci rewi makka wala madina ngeen may degg am ño xamne buñ amé itte du tax ñu am lu leen indi am ño xamne buñ amé leen indi itam duñ am itte ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillahi rabbil alamin serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu len may yem len yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey
waxal bindi fi ne len ba yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu maneko labayka rabbi mune ma nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana neko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natou bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu len ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg lola koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi sunu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon buur bi dana len fayul te du ngeen sannu ndax fayuk jam kat amul solo ko sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awrud ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci ginnaw rudd wi di len ko bass lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu keroge bu len ko gessu shaytan rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jege ko mu reud ñetti reud ne ko lu mata def lu uppa def li mata def moy li la sa borom digal day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy po du maye aduna du maye alakhirah li uppa def moy li sa borom tere day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi neko ko top yalla sunu borom bodé dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bodé dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam muné ko man kay xawma dara mbacké sëriñ bi def tek lu yagg dem del ciné saxar bu joggé France jëm ci réewmi lu né dana ko yor dana yapp ay waliyu ak say say ak yéfer ak um ñallu ak téré alcorane ak lenen wayé lu né ci biir bañ tak ko balako bayyi andi ko Dakaru am ku yuxu waxtaan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mune nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mune nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mune nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet daldi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku koy jaamu bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lol waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg na ko yef lol waye aji xam ni wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ko koy moy lol bañ na koy moy yalla lol waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ko nay lol waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ko dis lol waye aji xam ni dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi sëriñ bi ci yena aw yu wa inna ma likulli amri ma nawa sëriñ touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi sëriñ bi ci moy to waru suma salamatu min al-ghururi la amru rabbi as'abul humuri as'abul umuri serigne touba qadallahu la ma ikhtara lahu
masna wax serigne bassirou domam dama bëgg ngeen watum njombal muné ko mbacké lu dum njombal muné ko sunu borom bind jam bi limako digal nek ci nday joram limako téré nek ci chamoyam limako añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuté añ ba té jaarul fañ ko digal té défé na lému limu bëgg da la ko am dédét day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dal dina def deun ab dir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi don laaj juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla len yalla gëreum yalla gëreum sun borom nak ñoom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba khadallahu allahumma ikhtar lahu bako jox muneko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko don laajé muneko ahakay muneko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fayalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba khadallahu allahumma ikhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jegena ndox dal nam xel waye mune fu ci naan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yit ko sëriñ bi mu ne leen wol leen ma abdurrahman ñu ñew darul alimul khabir woko mu ñew sëriñ bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bis mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojé mala tangal loon faté ko suukar bam koy yawi bamuy dem muneko ana gonayima babu yama fa yabalon nuñ def muneko yar bi sotina alluway sotina serigne bi neko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba khadallahu allahumma ikhtar lahu dako laaj fu alluwam tollu mu wax ko muneko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp gu kawé ne ko ma jam nga am mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jam ma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni ta guiné ak malaika nga né ñokket wuti aljana té do déssel sawara lum lay dabé diko laaj dila ko laaj né ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu né ko dédét mu né ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamné serigne touba khadallahu allahumma ikhtar lahu digëlon nako muy baña naan ndoxum kessé ak lum ko mëna bolél waxi serigne bi ci ñak solok aduna wala taqurannakumul hayatud dunya amna ñi jamono nak serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu ko xamne bam tawate fatu day yonne ñetti temer ci serigne bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bammel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg
boko la ndamale da nga fa duggu jeffiñu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li sala ma yurdi rabb samawati wa rabb al ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma khtar lahu serigne wo serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki dey dey nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijane wala fazali dalay wax man nga ko jëlat té mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la al mu jox la werdu ma khusu min allah amna goné gu ñew amna goné gu massa andi ci serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun waccayu serigne bi ya bani adama qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu daama sol dara lele tek ci ay khaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu neena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tijj mu dugg mu tejj nestout ma aksi feug mu ne ko kan la maneko man la muhammad mu tijj ma dugg mu tejj nono nga xamne ka yor aljana munuma xamme ak yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mana xamme ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wekko ci buntu aras ne kuma liggeyal li dina la ko añale bima liggeyale yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ëllëgé sa borom daldi may delosi ci yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may liggeyal yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam gërem ma mema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lewna la jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogal des nako waye gennaw def nga ko hadiya des na ko dencel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci jëf borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wa hab liman qadamani ihsana malakan aw mastoran aw insana serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu nana sunu borom du bindif bay am jikko waye am may melo bokko na ci melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo jublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw nexa liggeyal wi moy sa su jublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nek tul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu ma khtar lahu
masna togu laxub lay dur def ci dakhar ak soukeur du moyu moski tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew dama ko la geyal jaruñuma bëgg la geyal sama bop serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu bim nekké jolof mam cheikh anta masna ko set ci muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ke nek ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nek ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuuti daldi dem waye waxul dara bam delse daldi wo mam cheikh anta ne ko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma ne ko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sik ne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sun jamono liggeeyal ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah Serigne Touba qadallahu lahu mahtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam Serigne Touba qadallahu lahu mahtar lahu woko ne ko lo ci djublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu lahu mahtar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam Serigne Touba qadallahu lahu mahtar lahu dara def ko ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox lako ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci xarbaxi Serigne Touba radiyallahu an Serigne Touba qadallahu lahu mahtar lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug Serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow miima gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu may sa dugg ci neek bubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu nana gaay badar yi ma dikkalon bima nekke ci geejgi ngir tital yefeer yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garabi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé suko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serigne bi waxto tisbar mu amu dir delu ci nga xamne serigne bi agul waye joxna len digal ñom ñu ag bañuy del ci ñom fajar jotna bañ koy julli mu laaj len nu def ñu wax ko ko mu ne len bima joge dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlok ñom te duñ am yene ngeen laru ci
ñi way serigne touba qadallahu allah ma ikhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lu mdon bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah ilayya qadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu allah ma ikhtar allah neena kudul man ci digeunte borom xam xam yi jeffe seen xam xam ak yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digeunte yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey bama summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ci defal ba mujj mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mumuy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax katam ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ta defal ba mujjii sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégé joxna la alquran malle kagn alquran tam li gënal serigne touba qadallahu la ma ikhtar lahu masna tombe ñetti tombe tek loxom ju tombe bi fete wetuk nday jor ne yonent baangi ni da di redd aw redd mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xamle ne yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da di redd aw redd wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobbu ma ci borom bindi fi nako mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom neko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bim waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mag wurele ko aw reud daldi ne sunu borom neena maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la nexé ma def ko bu la nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sop eskay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ciast tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki daldi re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sop ci ñu ma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way
te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatalé ma ma way mune ma rafatalé na lako ma sant yalla sant ko ne ko mayale ma bo don way lo waro way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi kuko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayale ma bindu mune ma mayale na lako maneko mayale ma bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale na lako dadi re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna muneko mbacke nuñuy def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma terbiyewul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masnama wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam léralé ba nopi mané ko lelelumu mune ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la mané ko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan sunu borom até jam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora até jam yi bis bobu sunu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bin tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kéro gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam na sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaka kéro ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gëndan serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla ay bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk dong koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin di ci jinji liko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakhnakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam neko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jéggal ko mu ne ko fi ku fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuro nak sa keur ni jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax sofato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokke liñ woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom loola sa baye nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena
waye dana ma jebal mbiram fekk ma ci mbir ma yabal ko Touba ngir bëgg sotal mbir mom ma fekk buma sotale mbir momé ba jublu ci mbiram am til ndoxum Touba wala soufas Touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbiram te aguma waxi serigne bi ci magalu Touba wa man yu'azim sa ila Allah fa innaha min taqwa al-qulub serigne Touba qad Allah lahu ma ikhtara lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd sukar genné wat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd warga gennewat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd café gennewat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd ciép gennewat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxne nañ ci jënd ndawal serigne touba qad allah allah ma ikhtar lahu nana bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qad allah allah ma ikhtar lahu magal begal la ko daan wax leral serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qad Allahu la ma ikhtar lahu masna dajale talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jangalé di mi ngi touba di jang di len wër bam am abdir mu ne len sante len yalla ñu sante yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akub talibé la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba dadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndani lolu di tal lampe yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben také ya ci dess mu muy def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digal diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor ko goor leen koy digal topi leen goor wala goor Serigne Mahmoud Fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magne ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko Serigne Touba khadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé mané ko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal mané ko waw mu fab ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mu ne ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxe serigne bi ci serigne abdul muhaymin ni domam serigne touba qad allah allah ma ikhtar lahu nana abdul muhaymin ko xam aw turam do lak waxe serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qad allah allah ma ikhtar lahu nana abdul jamil fatul dana fi am téméré at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi khadallahu allah ma ikhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen dom ji gën sama dom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi khadallahu allah ma ikhtar lahu masna ko ne fajna sa aajo mu dem dar am lum defal sama lawbe mu wexale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegu nday nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu mu sama neegu nday dañu amul dara waye ma babu geey neegu ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne massamba job sam bi mu wuyje sunu borom ba serigne touba qad allah allah ma ikhtar lahu wax mam tierno ñu taxawuko dañ ko fab atanuñ ko ñu wax ko mam tierno mu ne nañ set ku tuddu abou bakarin ak omar ak usman ak aliou ñu fab ko ñu ñew fab atanuñ ko biñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fab ko serigne bi biñ ko fabé serigne sin moko jëkke julé serigne isa jenn julé andak ñi ci ëtt ba mam cierno julé andak ñi ci penc ma serigne mor hafsa julé andak ñi ci armélia
bañ noppé mam tierno wax serigne isa jann dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jebbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num demé mu wax ko nam demé lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jekk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accélère sék mu may ko ko waye bu ko ko mayut won duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu lahu makhtar allah ne ko dane sunu borom asaman yi juroom ñaar la jaw yi juroom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméri junné ak ñetti junné ak ñenti témér ba muhammad ya di aksi la dajé mu may mu ko koy may ma samba da ñew ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré baye nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yallaam nga lamuy bari bari laaju ñuko ca dara na nga def ak ahmadou bamba lañ ko laaj mu ñu jubok mom ñu dal da fay tambalé atté Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako geureum ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolou moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci tere bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da nako bind len ci njabot gi ak talibi yi bim nekké ci geejgi way kon inshallah tabarak wa taala mom lañuy tejé waxtan wi e lettre yoy nak amna ci yo xamne yit nak dañ ko hormal duñu ko tudalé ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ci amna ci yo xamne itam len ndax luñuy war itam nekku ci wayé yi nga xamne ma sa ca doliko ci suñu digënté suñu borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Serigne Touba ak wëru ci mom ak woluko ak doylako ak yaakar ko yoy insha Allah ta'ala dañ ko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye ene ci dess nak da nako hormal bagn ko indi kon no ngi nuy ñepp di siar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha Allah tabaarak wa ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtani ci katunu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim yallahu salli wa sallim fi abad alladhi ilayka khadam man habat sayidina muhammadin walali wa sahbihi fil ali wal fil maali mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci tuba milano ci micro bi sen bokum talibe ndongal ndongay kon ñu del ci rek diktal len li nga xamni moy nafile tay gi di guddik aljuma manam kon alhamis yi ci guddii dañ doxale ko ci tere bu tadd bi di tere serigne soyim bakki bin khadim rasul moy hurudul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi di guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka bu ci nek jang fatiha ak iza zulzilati fil ardi manam fuk yoon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alhamis guddii ku ci mëna julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak iza zulzilati fuk yoon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tinba ak basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبوكي جوليتي مبوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيوغي لين دي نوي بو باخ تي دي لين سياري دي لين ديغلو بو باخ تي كادو يني ييكتي دي لين نيانال جام فف نين ماني نيك دي ساكو تي يين نيان سوني بروم ديفال ني جام ديفال ني توفيخ تي ليغي بيغا خامتي رك سوبو نانكو غير ليغيل سونو سانغ سونو سيرين شيخ الخادم suñ borom defal ñu ci selal defal ñu ki nangu sëriñ bi nangul ñuko tam du bok ñu bëgge ziaré rek wax dëgg ki nga xamanté rek mo nekk ci xaralé gi di Chambay Fall ñu fatali leen kon rek yéne ngi ci radio Khassida online Touba Monde bi kaddu gi bay ko fi ci Touba Milano ci émission Darul Khassanat ngeen koy mëna am rek manam altiné ba aljuma digënté 19h30 jëm 20h ci Europe Italie ci kaddu gi sen bokum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ziaré len fepp ngeen mané nek ci goxi fasso yi ñaanal len jamm sakku ci yeen ñaan ñu jël ci wa rek ci solo émission Darul Khassanat mudi top bi sunu sang sunu serigne sunu wessila Cheikh Ahmadoul Khadim Khadim Rasoul kon amna bis am ku ñew ci serigne bi nuyu ko andali adiyam ni serigne bi nangam la manam wax limbi serigne bi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme ci bir nek ba amna adde ju fa nek demal wagnil mako ba xam ñaata la ndax kimako joxone waxuma limba ma delu wat ci tombu bi modi ne amna ko xamanteni masna ñew nuyu serigne bi andale adiyam dadi wax serigne bi niko nangam la manam wax ko limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme amna adde ju fa nek bo deme nangamako wagnil ba xam ñaata la ndax kimako joxone jotuma wax limbi loli ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki juliti mbokki talibey xana rek manam liñuy wax rek labiré xana liñuy wax rek bëgg jamm bëggal ko ñëpp motax rek ñu fassiyene yëkëti ay cadeau ngir labiré ci ngir yaatal ci ci tombe bobu nga xamanteni tombe am solo tombe bu am solo ngogu bo xamanteni kenn ku nek amna no ci toge tombe bu maga ngogu bo xamanteni kenn ku ne am nga ci part de responsabilité tombe bu am solo ngogu bo xamanteni mo xam muy talibé bi mo xam muy serigne bi am nga ci responsabilité fim toll ni ci jamono ji ju nek tay joji jamono mo wuté légui lolou cheikh moussa di wax rek nan boba ko wuté légui waye boba mo wutek legi serigne bi mom li ñi wax rek modi ni amul ci ñafi nekkon waye amul ci ñifi dess waye am til tam ci ñey bëgg ñu lolu mom lu wër la lu fess la ndax nak buñ xolé xolal rek ko ki nga xamanteni da andi adiyam jubul ci ni rek amna limbu takku tax mu dik diko wax serigne bi diko wax limbi jaruko ta loli tayji dafa melni lambu na sunu jamono ji dafa melni tayji problème yi am digënté serigne sek talibé yi addé joji dan na ci ben bankas mu melni tayji problème yi nga xamanteni yenn talibé yang koy dundu wala bok ñak am ak tay ci li nga joxé mi ngi am ci ji jamono manam liko wind rek modi ni addé joji ndax nak serigne bi adiya dafa wara don lu sel adiya dafa wara don lu ñong adiya dafa wara don nit sutura sa digg ak suñu borom nga suñ borom dongo tax ngay joxe waaw kan mo tax ngay joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala to suñ borom mom di borom gis di borom deug wax deug lepp loko jox mom xamnako xamna fa ngko jele kon fi ngko soti xamnako tayit bu ëllëgé dana la ko won ndax nak sëriñ bi
day rek suñu dox da dox suñu digg ak suñu borom di suñu buntu borom ñu jaar fa ngir mëna yegg ci suñu borom ndax nak ku jëm ci suñu borom faaw nga am kerkeran lolu moy sëriñ bi waye tay ji buñu démé ba sëriñ bi mënta xamé manam addé julew ak al julew koku yellotul addiya buñu démé ba nit ñi buñu joggé di joxé ji addiya wala bok buñu joggé di joxé ji manam ay mbir dañuy and ak ay télé caméra dañuy and ak ay télévision dañuy and ak radio yi dañuy and ak média yi ngir ñu siwol ko lolu ngistal la lolu yaq jëf la lolu bu jëfi seytane la waye xam nga ni lolu joji jëf yalla soxla wu ko yonent bi soxla wu ko serigne bi soxla wu ndax nak ngistal da ci bari selal gi neew ci lol ndax nak addiya da nga wara fek ko xamant manam da ngay ñak ci sa bop dem liggey lu lew la nga ci jele nga jox ci joxe ci addiya waye nak taxut nak señ bi ñu wutal lepp lim taxutit ñu wutal lepp app ba tay ji da nga gis ño xamanteni dañ leen di sas addiya jo xamanteni amuñu ko fañi mujj rek modi daw di daw señ bi waye ba tay rek ñu gis ni ñi nga xamanteni rek seen wërsek dafa neew tax na ñu doy dal leen ci seen secret señ té ñi koy def rek danaka modi leg leg wax deug ñu jéggal mom modi bëkk neeki far farlo ki nga xamanteni dal moy indi addé ju doon mom dañ koy daldi garantel niko yow mom am nga talibé am nga pastef ki nga xamanteni nak dolem yeggu ci sëriñ bi ñu woy ko mu melni rek bi talibé day am manam talibé série A ak talibé série B wala bok ñu am talibé li ñu wax première division wala talibé deuxième division amna ci ño xamanteni manam ñaka dem ci seen keuru sëriñ lako andi rek modi am kersani ndax amuñu addé juñ joxé waye buñu démé ci biir keur sëriñ rek lañ fay gis modini chef d'entreprise ño fay né wala bok ñi bok ci administration bi ñi bok ci gouvernement bi député yi ministère yi sëriñ bi ñu dem rek bani len yeen dal ci keur gi ngeen bok yeen dal seen pastef magna yeen dal ko amu talibé ngeen té lako waral mu du len rek lu dut alal jojo nga xamanteni ñi ngi koy yëkëté diko joxé té li ci ëpp sax alal ju lewut la doon kon nak ñu war ci bayyi xel ndax nak ki nga xamanteni ni dafa ñew donte ab deerum la yor waye mu ñak ko mu lew ko lol waye mu yene ko duggal ci buntu suñu borom señ bi ñu xagn ko ko wala bok ñu galankor ko ba mën ta yegg ci serignum mënu ko ko jox lolou dana yeme lolou dana doy war lolou du yok courage lolou du yok pestef ndax nak wax deug yalla ginnaw yomal xiyam liñ jëm waji nam ñu wan mandarga yi nga xamanteni dana tax suñu xel dal ndax nak le ku tedd ko doon wax rek serigne cheikh mbacke gende fatma yalla ko suñu borom yokki leer mang ci ziar kep ko xamanteni daru khuddus moy sa buntu ci cheikhul khadim ñu nako waaw yow lutax ki lay joxub deureum ak ki lay joxub jundi nga yamale muni waaw denkané borom de buma ci tambalé di def ségrégation wala bok denkané bo xamanteni dañ la koy laaj ëlëk rek buma ci dé méraka kontane kon naruma ko joxé ëlëk ndax ni muni dama ni siwa ëlëk jot bama ni len dal li ngeen ma joxone fi la ko def lolu muy kon lu am solo lo xamanteni war nañ ci jangat ndax nak budé sëriñ bi da nga andi addé ji te mom munta xam addé ji li ci law ak li ci lewut ah dana doy war bu fekente ni da nga ñew joxe addiya mu dun lol sëriñ bi mënu la laaj fan nga jëlé addé ji wala bok ci lan nga yëngu ngir ni xeyna bu la ko laajé bu ëllëgé do andi lenen sëriñ bi kon lolou dana doy war way rek ni yow talibé bi bul japp ni da ngay nekk ci safan di jaay drok wala ngay def luñuy téré la nga tay amé nga dik diko jox sëriñ bi yaakar ni wax deug yalla lu bax la lu lew la yaangi soti fu bax ah lolou tam dana yéme kon dana jar ñi soññante suñu biir di bayyi xel ni addiya dal manam sab denc dong la addiya dal sab compte bancaire kep la bo xamanteni ëlëk dana la ko gennel bu fekke nak fa nga daan jëlé lewut fi nga soti nu manti melit bo ëlëgé do fa fekk dara ndax nak sa mbir rek nga fa def sa gal rek la ya cey def bu wali joté nak wax deug yalla te yoro lo mëna walé wax deug yalla dana doy war kon nak manam di bayyi xel ni wax deug yalla ci li nga yëngu fexel ba muy doon saw ñak fexel ba selal ko
fexel ba li nga warlo ko sa liggey li nga warlo fi nga tedde wax deug yalla nga respecté ko waye li ñi gis rek tay ji bu doon ci jamono ji man rek da ngay gis ni amna ci yo xamanteni legi bu de ci jamono ji ñu dund fi ci rew mi ñu dund li ñi tedd malati ya bari na lool li ñi tapale ci liggey bi bari na lool te bu wër wi dewe ñu fay len ñu yaakar ni lepp lewna ñu fasiyene ni ci lañuy dundal seen njabot ci lañuy dundal seen wayjur ci lañuy joxe adiya yaakar ni lu lew la lool nak lu jara bayyi xel la lu jara bayyi xel la ndax nak fo yeungutu war nga joxe ak ja ban mo ba ma seuk ba buñ la fayé mu leer na li lo gagné sincèrement la li lo gagné honnêtement la ba lo ci mané def rek mu barkel ku dan djégé Serigne Saliw da nga gis ni manam amna ñetti façon yo xamanteni manam buñ ko dan joxe da ngay gis ni amna nenen amna num koy def moy ni boko ma san jox boko ma san nuyu nuyu walé ko addiya len manam lu ci bari len da ko dan téy da ko ci possible dañum bi amna ñoo xamanteni mu ko ma san nuyu da koy yëkëti jox ko manam ki nga xamanteni mo taxaw ci wétam té lu ci bari mo dan doon señ soñu bi sisé amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da ngay gis rek ndaysan mu rocc ci loxo ba xaaliss ba daal di rot nga xamni rek kon mo lolou mi ngi mandargal ni amna ci xaaliss yo xamanteni fan ko jëlé lewut waye biñ ko ëndé tam sëriñ bi amna maqamam xam ko ba lolou du jaxassok alalu sëriñ bi lolou du jaxassok li deug dug ci l'islam lolou du jaxassok li nga xamanteni wax deug yalla lu ñong la ndax nak sëriñ bi mënuma yor yëre yu baax ba nopi di risu ay kadir wala may dem di yëkëti fo lo xamanteni asiwé jëne bu turo ci yëre rek danaka daggoto ci lay mujju wala yaqku ba kenn dootu ko mëna jariñu lolou moy wundu ni adéju lewu dal du jaxassok adéju lew kon lolou wonan ci baye xel tayit mom ci bopom sax di yalla suñu borom yokku leram dana fatali ni serigne bi di dana wax ni adiya dana fek fu dara nekul mu def fa dara waye adiya dana fek fu dara nek mu baril ko batay muni adiya dana fek fu lu bari nek mu barkel ko kon nak buri sakku manam luñu joxe ji adiya na don lu lew waye jarut rek serigne bi ñu dik di mandargal serigne bi ni ko nangam lan la jox nasel rek suñu borom mi tax ngay joxe xamna ñaata nga joxe suñu borom mi tax ngay joxe xamna fo jele xamna fiñ ko soti kon nak lolu nan ci bayyi xel di ci soñante te bayyi rek señ bi nga andi limbu bari rek yaakar ni rek nak kon yow ya sut ci talibé ci kër gi dedet ya oppressif dedet ya bu talibé dedet nga gis yo xamantene rek wax deug yalla alal jinu am andiko te leg leg sax ndaysan du lew ndax nak amin walewut amin walewut ñu dekk rek joxe adiya fasiyene sax leg leg ñuy conditionner serigne bi leg leg amna ño xamanteni dañuy melni luy conditionner seenu serigne ci lan ndax adiya jiñ joxe nga gis ko xamanteni serigne mi ma ngay yëngu ci manam lambu ja dik rek andi adiyam waye leg leg ñen ñi ci serigne ci duñ leen wax ni sax li ngeen di yëngu lewut ngir yaakar nañ ni buñ leen ko waxe dootu ñu andi adiya gis ñoo xamanteni wax deug yalla manam buñ diké duñ leen laaj sax manam luñuy def luñuy yëngu manam ndax nak sëriñ bi ab sëriñ dal da war di soñé ab sëriñ da war di dankasu ab sëriñ da war di namu talibé yi ba wax deug yalla def ci seen xol yi bëgg yalla talibé yi mom bis bo déwé ci seen xol yi bëgg yalla lepp luñ yor da nañ la ko jox ndax nak suñu borom rek mom lañuy wër suñu borom rek mo na fi wacce te ju mom lañ dalu kon nak wax deug yalla lepp loon amit rek ci suñu borom lay dalu ndax nak liñu wax rek ginar ak inaram manam borom ginar moy borom kon suñu jëm yi ginaaw suñu borom ko mom suñu alal yitam suñu borom mo nako xewele mo nako wërsegalé kon dañ ko wara delu wat ci suñu borom kon lool won nañ ci jappalante di ci soñante ma fatali tombe bi modi ni amna ku ma sa ñew ci serigne bi nuyu ko joxaliko adiyam dal di koy wax limba niko nangam la la jox serigne bi niko dama bëggoon nga yegg ci neeg bele amna adde ju fa nek bo yegge nga wañil mako ba xam ñaata la ndax ki mako joxon jotuma wax limba lol nak jarna bayyi xel bu baaxa baax ñu soññantu suñu bir labirenté rek di selal suñu jëf fexé ba manam yaq ak ngissal ak reey bañcé dugg ngir nak yoy jëf jëmut fenn mbir aduna rek la kon nan ci bayyi xel batay ci jamono ji da nga gis ni adiyé joji amnay jafé jafé yu mi andi amnay reng reng yu mi andi ci digënté talibé yi ak sëriñ ci
ndax barina ci mbokki talibé yo xamanteni ban geje siari serum serigne ken xamut kagn la am ci talibé yo xamanteni seni serigne sax xamé wun len lay la nga gis ño xamanteni dañuy dem ci benenum serigne diko doxali yité bayyi fa seni serigne ñen jëbul muy lu dewar yo xamanteni waras na ci bayyi xel ndax dama japp ni ki waccu andam and benen bum dem fekk borom tok ca ndaxit nak mëno suku jëbul fenn fi di sa buntu ci serigne bi yité yi nga xamanteni ak la fa war defo ko fa dem fenen ne ya nga fay sakku ngeureum ak defa sakku ndimbal teet serigne bi ya fi andi won sa bop serigne bi campagne la dikku ne la kay jëbul ci man xexalu la su keur xexalu la lem ya andon ak sa xel and ak sa tey ak bakkan dem fofé bolé say ñaari loxo niko señ bi waxoon dik niko jébal na la sama bop adna ak alakhir way ñu xol batay ndax maggal gi bu ñepp defoon yow dana dox nga war la ci bop ni ndax juma ji ñu taxawal bu ñepp defoon yow dana taxaw xolal keur señ bi lu fi jak mëna talib yi ko wara def kon talib yi tam manam serigne si talib yi lañuy pukero waye talib yi serigne si lañuy pukero mu bari ci ño xamanteni fi mu tolni ban dalé ban deblo batay lim jox senu serigne matagut manam 25000 francs ban deblo batay boko xiyassé ci fukki at lañ jox senu serigne ci adiya matut juroomi jëm ndax ñu ci bari dañuy def sama classe gi di sama mbokki modimodi buñu joggé fi dañuy dem dox seeni soxla ba danaka dossé ñaari fan wala ben fan ñu ni ñay dem séti serum serigne def wër sénégal wala ñaari wër nek ci sa yité nek ci sa bakkan bam neex la ba déssé lu ben semaine wala ñaari fan nga dogo lagar lagar ni yaangi nuyu sa serigne bo démé fekk mu tabji wala fekk ko mu jappandi nga daal di depp ñibis amna ño xamanteni dañu joggé fi dem ba sénégal du nuyu senu serigne bëgg señ bi xamé lé addé ji ni joxet danaka at mu jot lañuy dogo dem sénégal sama classe gi bu ñu yeggé lañuy nuyo señ bi moy ñenti témèr wa calculer légui ñenti témèr yow at mi ben yoon nga ci dem fukki at ñentu jitt manam ñentu jini dong la ñentu jini fukki at amna ño xamanteni ñenti témèr lañuy séré senu sëriñ ben yoon lañuy dem ci at mi fukki at boko calculer moy fukki yoon fuk boko multiplier par 2000 20000 francs la ba nga jibul batay 20000 francs nga jox sa serigne ta am lu ko upp am lu ko upp ndax leg leg da nga fay baye sa serigne ñan lu tofa waye bo deme ci serigne tariyah yi manam nit tariyah yi sax lay wax buñ la laaje ñaar fuk jinn ngir ndomba nga jox ko buñ lay laaje juroom ben fuk jinn ngir ndomba mbab téré mbab bijeen nga joxé ko ta xamo lu nga defal ci bir xamo lu nga defal ci bir ma japp ni xana serigne bi nga japp ni mo la gëna jégé suñu borom serigne bi nga japp ni moy sa buntu ci suñu borom koké kay warna la mëna fagul dara warna la mëna fagul dara ndax nak yitté aduna yi kuko mënta fajj serigne bi xel mi dul dal alakhirah

ji señ bi kon talib ba kat bu ci tege beutam bum xelam xawé doy war rek danaka ah pestifam day dadi wagne ko ndax señ bi don nako wax ay cheikh ni len manam kep ko xamanteni doxatina ba ñew jebulu ci yeen bu tagok yeen bum len bum gisati ci yeen lulut ngam ngeen gën ko bëgg yalla manam bum bu gis lenen lulut ngeen gën ko bëgg yalla legi nak buñu démé ba manam ki nga xamanteni dal mo gëna joxé mo bokku ci kër gi ki nga xamanteni dal moy joxé mo bokku ci talibé yi magi bu ko défé nak wax dëgg yalla ñen yi nga xamanteni seen doole yegut fofu dañuy dox seen sëriñ wala bok parce ndax dañuy japp ni kat fofé buñ fa yeggé duñ am fuñ leen tek waye bok wala bok duñ leen tek fuñ leen wara tek wala bok dañ leen gënal ak ñenen lool nak danaka day indi yarangi rek ci biir digënté yi way ñu gis ba tay ni rek talibé yi ci addi ji ñu dajalé problème lay indi ci daayira yi problème lay indi bu mag ci daayira yi ndax leg leg dañ fi gis ño xamanteni dañuy dajalé xaaliss ngir war ko yobbu ci señ ba kan ko jox da koy daali sakal bax wala fiñ ko tek dongu di xaar señ bi ubi dañ gis ko xamanteni dañ ci def njombelu reey lo xamanteni te li ci bari nit ñi dañ koy xam ba nopi nak baye ko ci biir yow kay ginaaw japp na sa loxo ci biir ndab li nak way señ bi nak damay fex nak ba ndab lolu nak do ci duggal sa loxo nak ginaaw nak moy andi ay bi wala bok ren jox nañ lako señ bi mu yegg addiye ji yegut ba ñepp xam ko ñepp yegg ko way señ bi nak bu may dajale nak duma lako jox trésorier mom du tan bopam dañ koy tan loolu danaka mo andi reng reng ci daayira yi ndax nak seigne cheikh mbacke gende fatma yalla nako suñu borom yokki leer bamuy sos daayira la bokkon ci estatut ba manam estatut ba dajale xaliss sax duko yobbu ci seigne neeku ja ndax mom dañu won na ngeen ci dimbalenté la wax na ngeen ci dimbalenté kep ko xamanteni gis ngeen ni bokk na ci mbolami ba am jafé jafé neen ko ci dimbalé jambar ji seigne mbacke sonul danako wax xaliss bi ngeen di dajale dama koy jox ji wat bu ngeen gisé soxla so xamanteni mi ngi fi ak julit bu ko soxla nga xamni tane lott na neen ko ci dimbali ndax bu ñewet dañ koy faje sox dañ koy joxe rek waye tay ji gis nañ ni daayira yi dajale lim dajale xaliss bari ni joxe nañ ren nangam mo leen gënal jappale ci ñi nga xamanteni ñi won ci bi daayira bi di ci yëngu dem ba yag ñu am ay jafé loolu dafa yaatu lim ni joxe nañ 10000 euro joxe nañ 20000 euro mo leen gënal dimbalé sen bokkum jullit sen bokkum talib bo xamanteni mi ngi doon yëngu ci daayira bi di guddel ci daayira yi di beccal daayira yi def ci jotam tay ji mu dem ba am ay jafé jafé ci yëngu ci liggéey señ bi ñukoy sétan diko jox ay 20 euro ki diko jox chiffre yo xamanteni danaka takalub daram la waye mënut dara kon nak lolu war nañ ci bay xel bu baaxa baax soññante ci nañ ci soññante labirinté te dimbalenté te xol li nga xamanteni moy jëriñ nit ñi te bayyi ngistal bi bayyi bëgg maani ma jitok bëgg ni ren mom nangam la daayira bi joxe dem nañ ba buñ dajalé sax day man ñun buñ leunk woon doon ben Italie gep dañuy dajalé seen addiya buñ yeggé Touba dajé fa ak wa Espagne dajé ak wa États-Unis dajé fa ak Grèce ak kenn ku ne ñu dajal wat lepp bolé ko muy wenn sey ñu jox ko señ bi niko li ko talibé yi nek ci bitim rew ñoko joxe waye liñ gëna bëgg ren ji moy Italie de nangam lu joxe Grèce nangam lu joxe Espagne nangam lu joxe kenn ko ñuy xol naan amut pestif ak amut nepp te ngeen xamni bayyi xel te nga xamanteni ma nga amoni yene joxe jooni ci Mauritanie fekk fa serigne bi ndaysan amut jooni waye mu yorub deureum rek deureum bi sell lool waye ci ogre mom nek ci Sénégal yonnelu ab jooni ci serigne ba bi ndongali ñëwé dajé fa borom deureum bi señ bi dañi kay len cédé ci ibra da nek ci Sénégal di wax ak man fi ci Mauritanie di wax man fi ci Ganar néna jinnib cheikh rew bi deureum waaji talibé bi lay séré ci ndax talibé bi da amone yéna joxe djuni da amuko xolal lool xolal ñooñu ko kay wax deug yalla loko jox xamnako jaru kon di andi ay lib jaru di andi ay manam ño upp postef di ko am postef ko ne sa bop nga ko defal ko am postef ko ne sa bop nga ko defal kon lolou nañ ci bayyi xel kon dal lolou moy soñe bi modi ni amna ko xamanteni ñewon na ci sëriñ bi andi fa addiya wax ko limba sëriñ bi ni koy yeggal ci neeg be amna addiya ju fa ne bo yegge wañil mako ndax ki mako jox dama waxatun limbi lolou dal moy tomu tay bi nañ ci bayyi xel ñun ñepp kenn ku ne amna lo ci mom am nga ci ak yelef kenn ku ne amna no ci wara doxé ci defar
ndax it nag sëñ bi bu yàqoo ñun ñëpp.

yàqul nañ defar ndax lépp benn kaas rek la kaasu weer la bu tojee sëñ bi du amal kenn njariñ kon nag nañ ko sàmm waaye bu demee ba tojit nañ dajale xotti dajalaat mbir yi maanaam wut kol gu ko mën a kol ñu kolewaat ko ba kaas bi dellu fa moo doon nekk tax nag loolu rek mooy yoon wi loolu rek mooy yoon wi ñu ñëpp ay mbokk lañ ndax ki nu boole moo gën dee ak bàyyi mooy Cheikhul Khadim ndax daanaka ñun ñi fi daje ñëpp kiy wax ak ñiy dégloog ak ñi nga xamante ni dañuy daje ci dahir yi amul kenn ñu ci bari kenn bokkut ak sa morom ci deret waaye buñ dajee mel ni ay doomi ndey buñ dajee mel ni ay doomi bàyyi buñ dajee mel ni ñu bokkoondoo ñoo xamante ni dañoo bokk fu nu yaroo am na lu ko waral am na ko ëpp doole ndey ak bàyyi mooy Cheikhul Khadim kon nan ci gën a mooy gën koo mandargal gën koo wane nan ko wane te bàyyi sëriñ buñ tudd nga daanu buñ tuddee sëñ bi nga ni nem lu waay yor rek sëñ tiwaale ko jox lu waay yor rek sëñ tiwaale ko jox ñu ngi jég lu baax ci kaddu yi xanaa rek ñaanal leen jàmm tënku ko ci ñaan gi nga xamante ni sëriñ bi def na ko yéene ko ñëpp rek xanaa rek maa ngi ñaanal ñëpp yàlla na ci borom wàcce jàmm si jullit ñëpp wàcce xéewal si jullit ñëpp bi jaay sidil awalina wal axirina sayidina mohamad rasulillahi salallahu taala alihi wa sallam barke maam cheikh ibrahima fall ba mouridina wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ngeen jëf mbokk yi auditeurs yi ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ci and bi ngeen di and ak ñun di wéy ci programme radio Khasside online Touba Mondou bi ci xarala gi ngeen and ci ak Serigne Mamadou Mbaytiam and leen di bayyi rek ak ci kanam ak ki nga xamne modi Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ci seen jotaay bi nga xamne modi Makarimul Akhlaq ngeen di ko am ci seen radio bi di Khasside online Touba Mondou bi bis bu ne bu liko dalé altiné japp ba aljuma ci bu juroom ñett waxtu joté kon ñu bayé leen ak ki nga xamné modi Serigne Modou Mbaytiam ci xarala gi mu woy ak yeen ci seen jotaay bi nga xamné modi Makarimul Akhlaq ngeen di ci and ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil

ñepp yalla rabbu na len kon sangara mom ab julit du jëflante mom ci ben xef jëflante du ko jëfëndiko du dimbul nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab julit wallahu ta'ala a mbokku mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jéxétal ci yéré ci rasul de waaw kuy foot yéré yu taxu sobe li gën moy nako ber foot leen bañ sax laap mu tour potit man ndax potit mi ngay foté sobe fek mi ngi saf sobe ba mu xéñ ko ba mu yor melaw sobe xamal ne mbu ma ne ci biir labu ko kon bu ci dugale mbu mu labu mu labon sax day day soppali ko taxu sobe lay kon li gën rek moy mu ber ko foot ko am sax ma bok mu ber ko foot ko sabu bu ko foté sabu ba nga xamné ni jëm mi sobe ci dañ na mu def atté bi suba nak ndox mu ku ñëk dugale mu labu ay li gën dal moy fu yéré yi taxu sobe bu mu leen jaxassay yi taxu sobe teet potit may da koy sopp kon ber leen foot leen ak sabu ba jëmmé sobe ci dañ mu def atté bi mu foot ko ndox mu lab ndox mu jëfé mu dal di lab wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamné dafa bëgg jaalé ko xamné mbokkam da faatu ndax bu man na dem jaalé gi ko wala day nit bañu robbanak ndax man nako jale ñeek ñi dañ ci neew bi wala faaw day nek buñu robbu nak waaw li tuddu jale da ci sharia mom sa bo yegge ne musiba wacc na ci bop su bokkum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jale ci sharia moy dem defal ko muñ loko natt bi mah mum xawoy su mom waye dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay xaliss mu nan faaw dañuy nek ba denti ko wonof yor ko joxe lolu a drawé du sharia ci sharia mom dem sax di joxe xaliss ludul ne dañ ko djewlu dimbulé ko ndax sax na ne yeen ta islam da na wax bu nit faatu lé mu wax ñëdé na ñom ñu toggu it ko da gina amna lu leen galan ko ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amma nak de joxe ay xaliss niñ ko defé ni mom ci suñu adla mako waye bokku tagal l'islam santane de jale l'islam santane mom man sinako def ñeek ñu rob man sinako def ginaaw yo daal wallahu mbokk mi laaj neena kuy jëfëndiko al-yudul mahub waye neena day liggey ba fukki rakka yi ñu wara julli ci guddigi mom du ko mëna julli muy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala da koy fay ab julli nak bu xasse jël werdu mom na xamne engagement bu mu jël digal borom la ko wara jëm sam xeyna fukki rakkay ndax du sar fu mu doon sar yu guddu jël jang ñetti xlas la mu reena am na lo xane kon warna mëna am ci guddigi barab bu ko duggal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alcorane bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alcorane mëna ko ja jang kon na tax ba saxal limu rakkay yu da fa ba saxal limu rakkay bu fekke daf ko ci guddi ci ba ceug bi ginaa bu nafile da gane ba tes bar man nako fay wa na xam dal lu warlu la war ko way diko def na bu xate man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gatal ko waye fexe bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deg borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wa imam malik nekul fenen muy laaj ak leral ci lolu wa julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay delu way bokku na ci amalu ahli al madina te lolu ci delu way masab may la don ci ab hadith bu wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek lolu day japp ne jef joju day wane nekkon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokut ak lola ak ñom ñom mu ci dekk yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jë nek lañ ma fi diko def bi jëne ci ñaari hadith yu wër rodna yo xamne da lañ ci degg lolu benn bi moy hadith yi ki ñewon ci jakk yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu mu fu tuddu ngëp ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yonu ay salam bu xabu kabare day